0: o jidinia na se Kristo efre ni penyina ade nti na wo so okoso so awade so a ade so a ye kan egu ahoro bebree the burdens of our life, family burdens, secular job burdens, enima bebree ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebree ena etiti nipa eno na Awurade eti ne ni aka kire nse momfa mo ade so amra me Awurade mesue mo na mama mo ahomgye eti se Awurade efre wo se ye sitie na yeye uhwe tetefo na se ne mekae no ede na omoye Abraham eyo ogidini Abraham de ne ho ama onyankopon Abraham te asima onyankopon eno nkyere se amane ema wo so ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba Iti ni ebae ni se Abraham ete se Sodom ni Gomora ebabe se abofo na omu kose kuru na omu fane ho ema mawedia ni di eji wan eye wan ho ahuye kama na unimu se abofo mpono oye wan ho ho ni bani husu neche se sura abofo enu amu odia ni edie iti ni ebae ni se omu ka omu trimu po nina chre Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enkoso Sodom ni Gomora enima ekoso no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enima basa na ekoso nyame su chiribone etikọ na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o shaase e no ni Yankopon kasa e fi se o ye ogidi ni o ho kwan se o bom pa ye kire Yankopon edi se wo kan Genesis eti do nkro a e fi nchema dio no mi ensa mrenti bia entumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asem okyere o Abraham shaase e wo ne mpa ye bo no mu ni se Yankopon ye Yankopon ye o treni ni eti nyaade a obese ne bonyefo ni atrenefo afra no di nani kari se Sodom Gomorrah Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoi millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wosoro en wo te suba duana enum en wo si nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum so nyame se no susu mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hukro no mo bo hukro no mo bo en na Abraham si duana enum no kra wo soro eti me de ko duana na wo si nyame si se mi hu duana a me se mi nyede o mo nti mi se kro no still Abraham ba duasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sesa mi hu duasa o ho mu ya trenefo na o mu di ma o man no min se no Abraham di ba di onu bio se urade mi hwe duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot power ye o gidi ni e be sesa mre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trele for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni nono ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kra ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ne wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mre mum pa o si de migina na me yedai migina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wo de no koto jetabu mpo a o si megina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman aye timatrene fo se ne yenka se omo mon kwasoro ni pa kwasori papa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho Edam sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fearful nya won tri di dem hallelujah nia Abraham yeye no yensu de na wose yeye se ye agidi fo e wose ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a omo wo America kenyame se kuro na che jide bia jide fo ye bompa ye se urade wabufu omu kai mubru hono hwe nipa omu nye ubibibi na omu titi omu tigurum omu tumunya kukodronsu omu die unu na omu ye video edi tuwa bonti se die ye ye nye niya kata kata ye nye na ujise okata we ni mfri nipa ni manyami wo hono iti ya usi ya ajidi fo yiri ya huni ye dima na usi ya ujidi ni uwa mania mema mania no mineo Yon kwano o jidi ni wenye amanie. A jidi fu pie diye ni mokai Abraham nom, Moses nom, eni nkrofuwe kawon huwase mwina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wiasi mwa, oni amanie. Nesu nyame kronwa, eno yi amanie influence. Mofa mo dajen, eni mohaw, ento mesu efise mi jine mohon. E dena, Moses nso, eyeye. Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni eti nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abomanfoforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu omen na hwe oye oman wa kon asne na efe mame kwain na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyamia sema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wuyi ne makomako na wuyi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boye mpo mu no mu kuyen urade pagewani ehwe soro urade ye bribi hwe wure mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bibre. E di se wuni nam hwa menye wadwen se woboni e wudie nu nyami hunu nti na woni nam ho. E ye jidifu di mpa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyami mpese o koso tira boni muna o toa boni so. Sekre wadwen no sura himana e dey. Abey, kronu wa kesi eni niye ma basa basa e koso wia si nyina. Nye gana nku be biya e oho. Nyanku pon e wifwe sa di jidi fo be yo diman pa eti se niye Moses ye ye no. No si na efe mami kwain. No si debi erwadi men ye sa. E wise wye sa amaye kwa wongwe shi ano. Ombe kase uwa jimboni tina abe fo nti kai Abraham. No yo trini ni kai Isaac. Oso weni kai Israel Jacob. Unkua wuka wongwa wuntamsi wonse. Ema wasifu, ube mwa wasifu hadosu se osru nsruma. Na sasia, makan ehuanse mui nyina. Medibema wasifu, no we diso ekusida. Tienche mudu na eno. Wase ena bonye eradika se obeye ni maino. Eye ni ya. Odiman pa ye de de banono. Se gana fwa mfa hon bebi edu. Ni pe wo yu yasi yine. Yuri enhunye yo odiman pa ya. E ni penu ngu boni mo. Omde omu yon majin se boni. Omu di bibi ensi. But asem kese ye da hopa. Ama ni hunu kese ye da hopa. Eja kese ye da hopa. Si ye di ye yo odiman pa ya. Nyanku ponbe she ni huwen ni monyam. Samra manugu su amika se. Oma yi biare wo yu yasi. Nye gana nkon. There are so many problems. Poverty. Hunger. Misery. insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye Ghana nko, e komo be bia rehuo, nane obi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS buku omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepe, abrofo omo di da bridge ya se. Omo nye bebi na, iti uti ha menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, a ne upia usro, uda demo usro, insecurity, yare boni ni yare huru nina, wahe de a dying so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we are sinning, nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huru, any nipa musha, muhumu, nipa, omu ekun, mumayan fanning, and I'm quite ready any more, pie bomb, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyamesu nyamiti eno. Ye, Peter, ebra wache eno na wache bakono mekachiremo. Ajidi fuo bompa, wase wache Peter tuwefiasi diensu ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyamebeye. Ose, God has not changed. Nyame on si sai wai. Senia otiane, osi miye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni krun sakra. Di mano, me mompa ese wungu, bompa ese nyamen sakra no. If you say, oh, kunuko de jima fi bone, nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso ati nisi ugu kunu, nyame so, nyame beti ye ukunu. Be ma unu wa sakra, wo yire won sakra, te ku oti iti, me mompa ese, me radi kunu, mame honto mi, debi, me mosa ampa ye no. Bompa ese, nyanku ponsine, ni jidi bonye ni wuhon, wo yire di bonye ni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa ese ne ba ya o yire besakra na si enye gidie ne bompa ya nyame be hye ne ho anmo nyam eye wo ba na eye ubusue ni bia ye o papa na se wo maami no nsakra ya wo titi wana eye umai mo amamufo no ana no omuni ma gye sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post wo sorry dem to boni a wo mu de nipo mo kwa sorry po ni bi bompa ya ma wo mu nyina de bia bompa ya ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina wo mo ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bompaye ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bompaye ma omo Sodom sense Gomora. Aha impon fifiri bebia. Krono na ewo no. Nyankopon o chiri bone. Oso ye kronkron se on fene ni nyeden. Enhwe bone. Ti se owe ni ji bone hu na odi bone sresre a nyame oso o chiri bone. Mmie mompaye ma ye man. Mmie mompaye ma ye yire ni ye manom. Mmie mompaye ma ye busuafo. Na nyame a otie Moses impaye na obetie impaye bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie mpaye bo. Nyamia otie ajidifu mpaye omu boma Peter. Nebe bia Herod no kohye. Udi beni performa there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyanku ponche ye de ebay. Tibia ye umano e Bible krona ni nyamidi amaye. E jidye krona ni nyamidi amaye. E tisye yye ni frama ni ene ni ema. E kosu yase no so niye pajie ni huye nyamie ni mwa. Senye ojuntu fono kaena. Mi mame ni sumi chreme po. E hin na mi mwe fri beba. Mi mwe fri asafu ye huwa. Usro. Eni asase yofo. Ema mpae bono enye eire ni kunu ni sika ni kapita edi kwa American kwa. Bo mpae mani bonye fonye de ensakra. Udifo no mwo uruwe mwini fie nyina omo nsakra. Akronfo nyina mfetio ntuho. Jomamo fona o jomamo eni awariseye eni mema dani emeni madenti ni me Jeffrey Srube se Sodom. Bo mpae sene ebeye nyankupo mwobru hunube ba o my Ghana so eni riasi be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basi e bompaa me se nyame ni awoyeye no obesan aye bio bebia obia no me mom pie one kasa wo be ye di mama obi no kai hu se wo bone no wo dia to cavalry mambo jara e de ahohro o si se base obi ye di bone ni David ne kai o de bone she na kuma hu di she na kuma wo bom pie nyame ye de ontie e ya trene fo ene bom pie yankopon ye de etie ni boye di mpaye wo bebo ale se nyame bia di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame wo ji mi a mi ni bone no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bi o di nyame aya no ma na de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we be na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mompa ye o nyame a utumi ade nyina ye uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uyene wa Bible mu, uyene Abraham mreso, uyene Moses mreso, uyene Peter anumu mreso, eradie Adrian. So ye bimaye wa Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa ewe wiyase, amani emine nipa ewe wiyase, empaye nise eradie kwewe niwe wa maya wabo. Ni yiye mfri sa amani ye nyine mu wa Yesu Kristo demo. Amani ye bia obi bia re demo sa adoni mrei. Anwa jini wa uyo hun akonfu shè nini ya kika kahon. Radimbe shè se sa ni emanu nyine mfri wa akuma mu wa Yesu Kristo demo. Ta mujadishye no a epi wa kavare na radifate wa mkrofu wa hon. Ni yiye mfri amani ye nyine mu wa Yesu Kristo din kesi ye no mu na mebompa ya safunon ka. Amen.
1: Amen.
0: Yankupo ontu no buwasi no ishira upa omuwa wa sema watie yeni yefuo menye utiefuo mkwa yurifufuo mfanada uhon. Upese ufra eye 0244-938-217.
2: Amen.
0: Adofonom ye shadi su ebia se o se believers desire for the heavenly city. Se ojidi ni akono pa e o se unyama heaven e o soro kro kron kron no. E ka akono a e ade a e ho hia pa e ma obi biara awo asase so se wo kon ano bibia aduane mpo toda ile aduane bi so se de mi kon no. E to dance also mi kondo eduani sei e de ba na wadi na obuato yem it is a base heavy aye ka ho asem no na otwe na otwe na wo kai heavy wa ku kwesi adasum busume busume brunya brani easter na wo kai heavy be din pass obetumi akoh no e yade wo se dani de nyina e ho akono no e hye wa koma mu ansa na wotumi akọ amna yiye making kai Hebrews chapter 13:13-16. Krofo mwo heavy sisi nyina. Eye mkrofo a omunya kono ma heavy ansa na omoko ho. Omo dwene ho, omo bo ho mpae, omo son ho, da omo tu ho na mon ansa na omutumi akọ heavy. Hebrews chapter 13 make finche mu dumiensa ekosi dunsia no. Eno nti moma ye mfredi nkọ ni nchen ensrabai na chi nkọ soa na hohora. Ye ni kura ye tina hoda ewo ha. Ni mumdi ebe bane chiri kwain ena ye fife. Inti muma ye mfa niso emo nyankopwa ye ya fodye da. Ene anofafa ebono abodino aba. E ye ye ni adiche na muma mweni empa so. Efise sa aforebono so nyankopwa ye ni. E disani ya medin kaya kano. Se kase akono a unyama heavier nyame bi wa mpese mede toto ho ma wote ase ye se obi ye taxi driver na se onam kwan so ekwa wa we na so epeso ote se obi frɛ no ana ye opa ne se se taxi it is odi ne chi no nyate se ne dia wa hwe ya ode ka be kwa ko bono to if you say eno ni ade e hye na koma mu ne mpa ye urade mi kwe bua me ne ne ye frɛ me ti se enya frɛ no a na obo break na ogyina akwa ko fa nipa no ye nso so se itumi nya akono ti se ne taxi driver nya akono e ma passenger e wo traffic mu a adamfo e be ko heaven amemfa fo front so enka ho
1: edru abato omra hwe politicians wo ma die son enkom sha omo pesu omo tie bibia omo ye ni se obetumi a winning next election komo fufuro bie ni ho a wo

Wa yesi dini ebo mpae. Na mea samu ekase wye ye mremu. Ene di achirinu. Meshu ye mehon humagu hunamu nina aso. Nyankopo wase enye mabibrebe sisi. Na samrenu. Na dodu abebo uradi dino. Ube nyankwa. Adwen sakira bebree ne besisi saa bɔhyɛ yi so nti yɛmfa sɛm nto awurade anim sɛ onyankopɔn bɛsa ewiase wɔ kwan foforɔ so baabi biara asɛmpa no kwan mu atoɔ no bie pono no ɛnka nyan bɛba hɔ nyankopɔn nsa ɛbɛpɛgya ɛwɔ wiase baabia Se Yesu obeye ohini ni wadi hini wabebia biwa wano bompaye. Kwa Yesu dini ya bompaye. Ya mompaye maya huwa ha. Se urade insani wakwansi mkuzu. Abra na kuwa baka semui. Asemunu bebo. Ba ewa duma edoson baby a wono baby a me wono eba betumi bompae

tinibia boko ko jina so no ahuri wo ho atofo no atete asre ne abasa timpadua na se no kra no obuma no do koto amani hunu kuro nye se wo kwasan yo eya febo dodo na enim osena me ho kire me na amani aba me wi anasa da bi mpa cho wi anansa wai ensempi wo wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese ka ne ho asem senia ensohwe huro tu no na sane emani nyina wo gina ye se bibese ote ade bi ase se eba se wo fa mane huro mu a na onyame makwan masa sohwe no ba enye adwen boni ne wo nyame tri nyame boni ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wo gidie ne mo meme hye wo gidie den omomo etu gold no ma yete ase se unya gold no a wo de fa gem na ade bi enye wo mu no na efri mu etu o gidi ni so se ne be na wo gidie no be yete se sika kokko ma sika mapa no e wo se fa gem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosukui senke teacher fo nye omo so hwa ke ke hu ne wa be ne ne wa bon ke hu ne wa pass ne ne wa feli san su su ni nyame ma kwan ma sa ne ma no ba ye nsu de se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se Job a na wo gidi aye tinten dey ti ni su nya dwem boni bi atie nyankopon ne nyame te ho ye dey no ma sa de ya ba me so da bi e wo se udi oni di ani di ni obuo e mo nyankopon enye wo nko ene nyame nko ene fa mane mo Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onka jese oba no kwa na mfumso no fri no mema de fri o muda oba kase me enko hospital so se me enko so de bia de bia na osi ne so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na ode no kwa efiase Potifa efie wuni mamane a eto no ede no koto efiase ne ne yekika ka ho nyina ne nyina mu no Joseph o gyina pintin e ma urade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sane ho ewuja David David o se otrinini amane toson so radi yini free ni nyina mu te sa akunnifo a wo mo nyame mu nyina kasa kire a ene mu maye ntie de omoka se ne be a yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na se Yesu he was very much concerned wo se ah timi basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana Ebra, mamina, owa sem no ku hu judge no ompesu ofi no na fe okasa no sinti mi basa sisu mi hu nipa binmu te se Job mi hu nipa binmu te se Daniel mi hu nipa binmu te se Abraham mi hu nipa binmu te se Sarah na mi hu nipa binmu te se Joseph na se ne Kristo so no de che se gidie nka ho nyame so so yemfo ye ni hu no e na wo wochi so nye no na nyame hwe de ama wiase ase ya na se wawuo nyame honi watch ntuka se the dada okaso obebe wo maya madamfo nya wo watch o nya wo time yesu si onu mpo oni mu time no na ye de na okase ye ne dada nyame so yesu si obeba wo maye me pa cho menke kasansem ye hwe Job eti ba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free ngichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene makoa Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otene hallelujah Job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia nyankopon na ne di ne ho adanse se Job wo ye dey otene papa papa papa pa. Oh mempa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se otene
ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omu kosisi aso de mahim so omu suro enipa omu suro nyankopon anadwi odi bone okwa asore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa wa boa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o osro onyankopon se onyamsrofo wo wiase aye onyamsrofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musro nyame no sa obeye boni an no ahwe ha se obi ani ho an eche se nyame so nye dai edi ho no di boni job no ntisa osro onyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the lord ni pe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone ntisi nyankopon ye wa dom na wo hu yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so so ne so ho hru ho bone nyina nye se bie ye wo ha no ho hru adio kronkron na aka ba ko ho hru ni nyina praise the lord oh hru ni nyina ne che se wa yu ho afri bone nyina ho na oni job gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so Nyankopon edi Job twa bonsa mo poa. Ene nipa me he no mo from ho Christopher nyame betimi de o matwa poa wo bonsa mo anim. Wosese Nyankopon ni mo guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsa mo nwuma ne ye ye. Boni kwa ne nipa edi. Te amanya mini mo guase obi ebie na no se hey, we na fro ho Christo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me jama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am roba me ye chel what a shame eni se basa nyame ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyame aho fe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chro se ni di ohrusie papa papa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mu tonyo ma yi nyame aye praise the lord efiasi na wo da ebu ekunfa de ebechimi akokumpo a wo ye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam e friends of both of free sruba no benyane was wa mo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye daniel ne adu bekwa kwotu jetebu omumpo a ummo hu oni jatetumu da made eche ne boyefo no bae no oto on course roman comfort no omunompe mu nyina bubu wo ye ni paketo a the beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person or bodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, more sacre, you know. Naka cray when you know no to pay or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco coof will be do I. Na say time, bria a radise. O quara na jobu sro onyankopon. Okwara na Job weyi ni huwe free boni biya hon. Okwara na Job utne. Enye wo. Ena wabo ononi ni fie ene adia wo nyina hon banyeshia. O Kristo ni no nem kremu ho kopa bambo. Oko busumfo ho kopa bambo. Oko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we biya she. O name Christo kura wo di ne chino. Bun sampo ni mo se. O tine wo nyame nim. Nyame obo hon bain. O siro nyame a nyame obo hon bain. O yu hon fri boni hon nyame obo hon bain. Bun sampo mpo o nim. E bay foni e bay bun sampo nyine nim. Wa wo kura bab wa de biye wo di e tren che wa sorry demo. O nim we. Ibi ka krebi a. Na kopa bambo wo baby. Na Satan bua Awurade se okwara na Job suro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni a wo nyina ho baye hia. Ne nsa no adwuma wa hira so. Kopensio na de pitipiti eyi oni e maso se ne be ya e beto. Mami bine babe ho a counseling.
and I'll catch you and say, oh, a Christian, you would dig your day and day and day. I'm still not saying, man, or say, oh, near my. Wa ya ya ya wa kwa jinsu ya pete su bibia nkokra chese yento. Na mika chense wunsa krai fa huma yesu first why. Na hudu huma yesu wa. Enie mana wa kwa jia ya di pete pete su kawani sani ya mayinina. Kwa tuni nina yegu. Eti utie ni amikaye. Na no, kwa yoni mnyoye. Usi nyamina mitu yegu usofu se. Usiro stila ya lusiro. Sofu se. Timinenu bo mpaya okoye no. Oyeye, ose. Ubi oho, udimrikaba. Na hina okoye ya shushu wa yunwe. Matiso uosadi ya mawe. Ose danwa ni pasi se ni nina yama niska. Besisa ni manu nina yama nisika. Afroda wata ni siyo BMPT suo. Ishire frisro. Nyamini ishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyamin kamwe ye abusimu nshira, ye akonfu nshira, ye sete nshira, okotizimu nshira no. Ijimne do ye dey, ekro. Ye nteso nye mwanyo. Na wu di nasen uwiase, na ube di de emretia, nwako de jima febo. It is Satan impo. Ini mse nyami shira so. Osi, nenifia bua asi chine, achina sa asi so. Ukai verse 1 ho, na osi jubu na nimpie yuma, chese asasino sunu ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Emiye shira no, na fitin wonsa kade o wunye na she. O nume wana. Na uradi kanchere Satan se she. The Owunyina Ewo Wunsem, Mama Hukwan, I've given you the chance. The Jobu Frimufia obey stronger. Hallelujah. Obey to say gold idea for Jimmy Yi Finna Ede, Ifrinimo. O no idea, and Faunsa Yede, and Kano, the Crano Yodia, a Yaminyanko Pomedia. Tine Jesus is Srunia Okumni Pedianoa, or the Okrano Ede, a Cotri Gemu. And a Satan fear radio no more than a coy. Okoy, when you permission, you won't delay 1 minute to cry. No, shall say. Eti debi, na meri manone ema ADD. Na onom ensa ewo won pachonya petesia wai. Enye snap. Ensa ye de a coco cry friend and sa. Fanta a friend and sa. Doko doko nini na ensa. Na onom ensa wo won near penny fee. Na obofuo ebi bajobu nchan bekanse enentwie no efentem na enfunumu birye no nso edidiwo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no okunku onyina menko ana maka amafiri mu amebeka akiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni baabi efiri ba fa yure shenya mimi wai. Mentu Bible nchune. Uwe nche mudu mnuma. Sabafo. Enebeye saanye duano. Omu koye. Na kadia fo. Nsusu baye. Omu susu. Omu tushe. Ni yomaso. Enu omu finishi. Omu nina eka. Bakun peno. Onu sube bo. Amanie. Bakun guso. Kase. Omu yeno. Fofro. Onu suba bekanse. Umabari mani. Omama. Edidi. No. Onu monsa. Ewo. Onu ya. Penifie. Na hwe. Enframa kesi ebi frisre so ababe bo e dino entria, the four corners of the building. Na e tri e gumrantie no ne umanu yina so uma wuwu. Men kwana maka mini amani ede ebe bo. Ife se utife wa brabo ne huwa mani hurwa atu enti watu baibu wachini. Unkwa sorry biu. Unku ti nyam simbiu, umon paye biu. Ah, wuni nama busmo suni pray for me for su a pubo for ni udifono. A umu nimu nyame a umu chile ni pe nyameno. Uni nam wosu se upe mwa. Ibin mu kwa ji uwo ho. Unku nyam, nyami unku o. Nyami unku da. Nyami ni pe bie ni hwa. Uba ni nchen ube kun. Udi gold uba o simi kushirasu ama anu o kun no wa je. Udi dollars uba o simi kushirasu ama anu o kun no wa. Unimu nyame, onsro nyame, onfo nyame nye fi. Tidi o pe bie utumu ye. Woye na jwense enuwa anono.
Dear two Jobu nyinechi, what will Bible atwene o, unkwasere wo mompae, tie die Jobu yeye, chemadio no no. We nyina no no nim se nyame na eye. So na bonsam de techri. Ene Jobu sori sinsa na tade mu. Ene wo yi ni ti, ene wo hwe fom sori o Nyankopon, na o kan se deja ena me di firi mi na yem bae, na deja na me di besan akro. Urade dia ma na urade afa enhyira enkan urade din. Praise the Lord. Chimedio no mienu osi yenye ne mono. Job anye bone ne wo munu nkwasi asem ama unyankupon. Adofu nom, enye yen kwani wo yasia amani atu yenyo. Ibi atu Job na the record eye clean. Nyamine dini huwa dansye. At the end of the day, niye tu nu nyine chino huye Job chapter 42. Ni hun se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani oshiri ye nina nisaye dey ekai. Na ninafufuwa omu baya ombe chiche no besre sre no bebu no foni adi nyankupo kashe se mwa mkono mwa mkopo Job ucha dine beye mo. Veche mudu numno. Na Jobu ebo ninafu nutriso mpaye. Eradi dane ni duya demu. Na Urade de adia Jobu enyaye no nyina mohu mie no emma no. Praise the Lord. Ene ninianom emerima nyina ene ninianom emma nyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amani a Urade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho. Na wo mu biara emma no sika dwete bra bia koni sika eka ho de nipa titi nipa tri pe no Jobu ohwiri yempo nyame san de eden edema no fa kwampa so pe sika wai se hia wo kura na wo ni hwete se Lazarus na wo wa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pe sika wo benya bidie enso so wo behwiri nyame wo ka wani guso a wo be ko bebi nyame nie samre no na wo sika wo pe ya den wo disisi ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so be ye grebu na wo nya asase wo nya soro wa ya pain na wo sense mu eti ene de Nyankopon pe so okyere ni se emfa ho amane a wo fom. Mfa huwa mani ya mifom. Umie nkosu nchime nyankopon. Ninyami beshe ni huwe ni monyamo ya abrabum. So ama amaniye amini Jobu nasi uyinu frimua. Nyami obeye frimu. Hallelujah. Misi nyami beye frimu. Osina eradishra Jobu ewe yeseni fiti asye. Na onya enyay empimu dunay. Eni yoma empim insia. Ni enenchie empam ho apem ene emfunmu abirie apem ne onyama berima baason ne emama abasa na oto obako den jemaima ene de odiso no kesia na de otoso miensa no e de carry hapok na wonhunu ema wonhu ofe se Jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja padie unuya nomo. Na ye chiri ni Jobu di mfrinshia oha edia nai. Na uhu ni mama. Eni ni mama awontu atu aso nai. Na Jobu wi. Ubiye be wu. Na wabakura. Na wedi ena amen. Sisi Jobu uye achia wa heaven. Amaniye tu ninyina ano. Akasa sisu ha. Mi mami mi papa. Edi amaniye na ufo. Ninyina abeka ha. Men tunya mi mchini wai. Utunya mi mchini ya. Ube nuhon. Kujemu hwa, ube sun afibo, ube tremu, ube nuhu babebo. Pejwe nishwe kavari, niye mom paye mao. Nyame, ube tumia mbuwa wai. Pejwe nishwe kavari. Na kase radi, miyime nifru, sumi tumi babo chine. Enso ene misanko fa mi babo, nima prapra humbi ya wako asore. Sene beya, meshe mi jidi emu ma. Meshe mi jidi emu den, sedye Jobu, she ni jidi emu deno. Ajidi fwa, moja ya sore ko, moja mpaibo, moja babo kinkain. Na muni nembe bibasa. Oba di sefo, sawe china brawai. Nyame da suti ya kunyano, sinye bon sam, praise the Lord. Bebe ubi ya mpaye. Nyamia utumia die nyina edie tifu nyina eshe wonsa
obi biara oda manie mu ehihye ni seja enam senti ni jidia pawo mu no radie bompa so betu sankrofo no nyina jidie mu wo yesu die mu boni biara om dia foforo ho ensema o makekan tia no nipa ni wan software radie fo ni nyina che wo mu na hu o mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu die mu ye o ma hwere ese ni a wo hie joba nan mu no radie che wa nan mu se nebe ya umbe tumie jina kwa siye wye na se base ubana se ububo umedia omususu ati omudin wa ungumanu mubi radia dinede isho nse mweni mwenyamu nedi wa sori ni sumhuru njine emo nipo omu kwe radia omutia momo ntiasye masofu ongo sira umbe tumia kasema umbe tumia jini bonyefu onkwa na mechiri sanfu wa sori jina wana yesu biu edawasi o yesu dimu na ebo mpaye amen. Amisha mopa se mwaya son amana se mopese ufra. Eye 0244-938-217. 0244-938-217.